0: ke wae ke baba ma ke na nya mo tatani sapang
1: chomo ba ma manaka wana a chuela ikontha unya wa matatani tuyorera o wachira o hiponya o reta go haria ikolera ni ireta chikina kucho wapiacha
2: vanova wakati ni wa hale hunyawa
1: ukati wotene toko womala urwa usoworo womala unsampa mamu hima uhinati wala tuna womala wapiacha nulia womala unkwanya mwanama wala tuna itwene tu ni womala ukothomola wala tuna witandria
3: amaraka vana na hekila nekesapa huiyo
1: nyanyo wanuwako na ikala ni sabao ni lamu leo tumiridura unyawa sana matatani wanuku miaka ni pio matata oi tumiri ikuwa chona naracha tafadhali
0: hipo hatu teka tipitapi owira unyawa matata mahuku otene
3: nruku ore rayoyo melo melo ru nina apachira uteka nkai
0: mama yuka viheke ni wapi acha
1: chomo vo mwamwanaka nanso yopachira nipanka kisiani
0: onyawa matata
1: ikweli matata wona naracha poto aruhela asitutu yoliani ninyawe sana ni masi ni sabao haya mwamwanaka nkawava ninyawe matata sana ni masi ni sabao
3: Yonukela, na pia chesia na maraka.
1: Atumane, kina pia yola yohi yochiva ni oka liheria. Na soni la mula wiki kechera ni wisunka. Konta icholia chiyo, watu ukala na asintu tukamana kawano chuwane ya, chahira piyeke sana, ni chahito koteke sana.
2: Ikweli, ni hano tara manano ore ra manala. Unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoliene. Urapi hasana mihokoroko wala ifuruta ni hina yolia. Utokoti hasana inama, ihopa, niolia chikina. Uhitaka ni hecholia choa hapenya niyo choa hapenya wira chihiva hane chona nara. Utumiri mikuki wala asufuria. Urapi hia ni orera. Ukunela sana chodia wira chikale chomana.
3: Nyuwa mgaraka. Vano naliaka vale iyolia yohi tokota sana. Ihala uranisi yani.
1: Watu kale tuyo wopi ha. Pataru ule wape iye sana ni viha kono.
0: Papa, vano mihoko roko wale furuta.
2: Mwanchulaka, utanle mhoko roko. Ope li upapa hia uhinalia. Mana inika, ilaranja, inanahi, konta. Chinane macherireta.
3: Va, nihana nupula kamanana ale matanua lale orera uliolia kampa toko. Nihana nikalaka orera irutwehu. Nihana na wanya nihaka iolia nyuapenya, niyo hapenya. Nihana nitokoti haka sana iolia. Nihana nisunga ka iolie lela mapuro orera. Nihana nitumiriki mas orera ni uhela nrete okuluvelia.
0: Nimiro kumananya, kinaona mana, ninakala sana nuku miwato otene.
4: Ijolia jo kikijeria, amuchi o kikijeria, ukumi wokulvelia. Wira tarata jela ukanle ukumi. We kikijerihe, wa kikijerihe asumuchia.
5: Ulang hupi wahore ni okumu provinsa yu Cabo Delgado yu wanaka ni institutu oikuja Mosambik ihina wanko pitu kumacha orera yu provinsa yu Cabo Delgado ikabiha chere ya kani enirufuma basi wanchina mayo kabihera wari ya 4 e ministeri nutafitimite kuchu ukumi enjitimihe huu ukumi.

0: nke weke ba bama ke na nya wa matata ni sapang
1: choma ba mama naka wana achuela ikontha unya wa matata ni tiorera uwachira uhiponya uretu uharia ikolera ni ireta chikina kuchowa piacha
2: vanova wakati ni wahale hunyawa
1: ukati wotene toko womala urua usoworo womala unsampa mamu hima uhinati wala tuna womala wapiacha nulia womala unkwanya mwanama wala tuna itwene tu ni womala ukotomola wala tuna witandria
3: amaraka vano na hikila nekesapahu iyo
1: nyenye wanuako Na ikala ni sabao ni lamu leo tumiritura unyawa sana matatani. Onupu miaka ni pio matata, oi tumiri ikuwa chona naracha. Tafadhali.
0: Hipo hatu teka tipitapi, owira unyawa matata mahuku otene.
3: Nruku ore rayoyo, melo melo ru nina apachira uteka nkai.
0: Mama! Yuka viheke ni wapi acha?
1: Chomo bo mwamwanaka. Nanso yopa chira. Nipanga kisiani.
0: Onyawa matata?
1: Ikweli. Matata wona naracha. Potu aru hela asintu utu yoliani. Ninyawe sana ni masi ni sabao. Haya mwamwanaka. Nka wava. Ninyawe matata sana ni masi ni sabao.
3: Yonukela, napi acha siana maraka?
1: Atumane, kinapia yolia yohi yochiva ni oka liheria. Nanso ni lamulia wikike chana ni wisunga. Konta icholia chiyo, wadu ukala na asintu tukamana kawano chumwania, chahira piheke sana, ni chahito koteke sana.
2: Ikweli, ni hano tara manano ore ra manala. Unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoliene? Urapi hasana mihokoroko wala ifuruta ni hina yolia. Utokoti hasana inama, ihopa, niolia chikina. Uhitaka ni hecholia choa penya niyo choa hapenya wira chihiva hane chona nara. Utumiri mikuki wala asufuria. Urapi hia ni orera. Ukunela sana chiolia wira chikale chomana.
3: Nyiva mgaraka. Vano naliaka vale iyolia yohi tokota sana. Ihala huiranesi yani.
1: Wadu kale tiyoopi ha. Pataru ule wape iye saa neni vihakono.
0: Papa, vano mihoko roko wale furuta.
2: Mwanchulaka, utanle mhoko roko. Opeli upapahia uhinalia. Mana inika, ilaranja, inanahi, konta. Chinane macherireta.
3: Va, nihana nupula kama nana ale matanua lale orera uliolia. Kampa toko. Nihana nikalaka orera irutwehu. Nihana na wanya nihaka iolia nyuwapenya, niyo hapenya. Nihana nitokoti haka sana iolia. Nihana nisungaka iolia lela mapuro orera. Nihana nitumiriki mas orera. Ni uhela nrete okuluvelia.
0: Nimiro kumananya, kinaona mana, ninakala sana nuku miwato otene.
4: Ijolia jo kikijeria, amuchi o kikijeria, ukumi wokulvelia. Wira tarata jela ukanle ukumi. We kikijerihe, wa kikijerihe asimujia.

tarde. Radio Msambiki msura cho Cap Delgado na Mpula uniasu zambezi ya chena sukuru kate kampa takola. Mchula wili rivo bote niu milite konya chikala cho matikile ompira. Watukulewi hatua wakate kampa takola hile huwa holu tawatawa. Ihapari chuwe nehu katika huo hapari chikala cho matikile ompira.

0: apo hinasiri lakana phama na kumhira vate mupuelelo
1: elapo yo ikana nisiri mwiwana no vareri vamwela no hesa miteko sa usomi ni otukula okumi watu ni radi Musambiki.

0: ayo ntwa kana heli hoti salama salama
1: salama kai
0: hali salama mai munuluma wawi muta punya telefona insina
1: muta punya wa mbula etayo yo kondominio
0: kondominio
1: ba kresina pronto
0: vanonto mai muntuna urina si posheni
1: nsina nimphela kabaki nimphela mariamu onasinya nadine
0: Maria mwai kahani mwasa seba lape
1: o Tanzania Maria mwai na tino lonira ewe na kwera sale ya wozi kwenta
0: kahani mwasa reo wai
1: kimwine kina iya kala vole na ziaya vate na shana kava
0: ayo
1: na nukutora vampato ni vota mpakitele
0: Ayo.
1: Ayo. Kopa.
0: Asante mai no te posso curar no vira nem tola kanwa. Eko, lokali passei passei a gente, ova.